si pastor dala ng liya mayanya. Disdiyagan ang dadala ng liya tiyatay ngulo po pinto. Kanang ikot lang liya na ngira panatay akademi, endor pagka status ekonomi, patuwa tebre awa nyerungkay potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, erodina ti seluruhan berubah. Ngau ekses ngadian emia serta pengelandir tepat

Kita na patun madah ka pasun handphone, email, Facebook, taka naman na maja. Nga guys, sa pasapa. Kita is naman na mo, at naman siya, to na mo berubah. Nanti sida bisi ati jai, sida uli nga gautay ka naman na nga gaya kita. Siti agi, anang ka pasuhat kamu tamat, baka ngumuting ki, hari pengada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labannya muna ditemu orang.